anopa ye dwumadie sɛ na yebedi no anani ene kwasie kwasie da bia edi bosumi bia ekan no yene yena na jase na na debra ehia na yekɔ ahinsem mu sɛ de ayisi hine ahenie abakɔsɛm ne amane a ɛwɔ yahenie ho yene na na twetwe ho nkɔmmɔ ane anope ebo nongotwe epawns ma tu enum soa anope yen kranche semno nso no yen sofo kwachi ena anope odebe maye na chenu nso se yen ka boy wo yen pata mo nyina nso no edebe.

ampa onyame na sedai bibri anope anyume komo chief nyina anope mechia menana efia feka ampretwim nana anope wono kuno ne uma mamunyina che anope ova kwa mienji ova anope mechia o bebi a wobi anope yuma good morning anope ina na kwa ma hina bisanyom se Dream upon your bonnet. Nti asi odima ne babia wadi ayi odi ni birthday nana kwa mwahine wonyumuni.